we continue wow lo mora guba wa kaeli na kaiba over thing la gare so babies ni bia ni bet na idea kalmel ni ai pa abio dada butano kai nga bakar ni mi pa o recap my pain na abi we couple of interviews au ngat pasin wa na mo sina ina mabo wa o day alpa na o sino bi conversation ma tau lai pa so nga bakayao kar ni mi pa mer na kidat marau mikune tana munzage ta ulai pa mabo 34 watal kalano mabo nao miaina decision pass ma dina nga so nga baka yao sepol biya nan kita try pa gamu mo baiga alternative governing structure so sena kay noi da o dad pala mi pa ke tana mun sino bizage tanga pa so fa mi dana nga kasi tana mun pa ipa mabo

Migupa Botkazi get one idea in Alpalmul of Souta Pause in Anikina. Oh, no, in now Anikina Lak Mountain, and you are tapes in our Australia movie on Nanketa Trip, Australia. Ngaina na Cole Kidman sina bimia ino. Mabaiga wa director nela o ngain Baz Luhrmann nui dao sina bi Australia movie ai madina o take the 2008 amo sina o buta o sina kaimi buta no na nga Jack o ngaina Hugh Jackman kaina nga o nui kai tardai pangalaga sina mission ipa kalaga no magina kazin nga pa wanga din kunia dao ni pa sina o Seno bi boot tana o anikina sepa yuzi ma din seno bi mo bi no mo ino. Au wagar laka o good way this kapu mia ina sena no yume fno ke sena bi exhibition ta mo na o 1936 strike seno ngalpa na o mia ina paling industry wa o mia ina o lak seno bi information ada kunia ngurpan ma bai ke danu ingal panao mie in mid paru na ngain gimana ka senobi yao senobi history ingal panao